0.0.0.0 ke go sha ye bo se go tswa go Ringo are mo wa kwana are swaraneng ka matsogo ngongongo kana fa o se tshe se no tsa go thela jaba tlo tlo re tsefo e sa le karolo ya rena ya mathomo yekwe na go e sa rudumelela ke na go ela mo tlo re tsefo gore go fe mantjwa go a go thatso go ba di motivational quotes ana fa o se tshe se no tsa go thela jaba and o sa tshunile nna ka mokwe ga re di tsefo mphatlala jana sa le na prof jo mahlaki aka Snyder boys and jing la lo hono tlo re tsefo manjao a khotatso a tsamaya ka tsela ye

Delicio Rioter ke go tshe bo se go tswa go Pongo Muffin Andy Pendule kana fa o stishi se no shi so na fela sa go theletse batho ya e sa le yona Radio Tef 103.8 FM re sa ga tsana ka re tswa mo University of Limpopo Tami Square ke far lo gona na go nyango sinyana ndile go sinyana ka motheletso Radio Tef e re go fe the song of the day ka re ke nako ele re kwanego ka yona ke motheletso Radio Tef yena le wena re sa gangišanago ka yona ke nako ele re kwanego ka yona ka mesong ye mebotsanno bang ge o bo go fetlo go tsoga ka motheletso Radio Tef re a thabela gore fetlo go tsoga ge bo o ile rena mathomong re sa re re sa nanago re sa go fa mmino fela valo na go nyana no valo motho jo re re chef go fe go sha ya le honu go sha ya le tjela le honu the song of the day go tswa go Zahara Loliwe kana fa go se tshe se noshi fela sa go theletse batho

0: Rena tsofana 3.8 FM ke molongona a misong ya le khono ka ona molojana re bontsha ga botsore motheletse wa ratega motheletse wa botega ka gore le re tsa bakase re ya go lebaga fa keeps ke filwa ga ramutla ka di ntlagolo tsa ditabataba ka botlalo tsa area bo le someti tla balatela gore mo station se metsotsuke ma 25 motheletse radio tefre le bile fa le iri ya mo someti go meka gore ya le robletsana fa le bo morana ntlhane ba go bona mo mogaleng mo mele gore tlobele di channel bona re lebeletse fa commission ya re khetho tsa go ikema ke bula fa ka IC le gore ya go kwala go kushisha ga botse gore na e ka ba ile gore go ka ge ile gore go re tla ba re ya go tsona di kgethong kgweding eo e tla go kala nne November wa ga ke dipedi masome pedi tsela gore ka ge le tla go pala ga botse gore palo ya matjaji ao a shejego a di kgetho tsa mmusho wa selegae tse di tla go tlo swara gona kala nne November 2026 ba ka ngwa ga ke dipedi masome pedi tsela e thomile semmusho go mme ba gona mo mogaleng ra go bole di channel le bona ra tla ra kwala go kushisha ga botse bile gape ba tla ba ra tlatla gona mo station and se sa go theletsa batho re le telephone 3.8 FM morena nhlane re tsa baka se re le temisha e bile gape le go amogela nano la aretso sheng gore radio tef madume ke o thobela
1: thobela lo ke ka gae le mamtla le tlhabile masasele re di medishele le ba college moshat
0: e re ke re go lena ke botshe gore na e ka ba ile gore le dutse ga botse nete ka mo go lena e bile gape ke a gola ke a tshepa ga botse gore dilo di sepela ga botse
1: ke shebe-shebe mogashi re leboga modimo ka dilo ka moka.
0: Metsong ya lekgono re beletse ga botse gore e tla re ka kgwedi ye e tlago ya November ka la nne ngwaga 2020 tshela ra bona ga botse dikgetho tsa selegae tse e le gore go di tla ba e le gore go napile gona fa di a thoma gona fa mo e le gore go re lebeletse ebile gape re ya kwešiša gore batheletse ba tlhwaeletsebe metsong ya lekgono go kwa le go kwešiša ga botse re lebeletse gore na e ka ba e le gore go ke tshedimošo ye efe mtlhomongwe ba bangwe ba tla e lebelela gore na e ka ba e le gore go rena go ngwadiša gona re ngwadišitše ba bangwe ba tla lala wa tseba motho wa hwetsa rena ke ngwadišitše mongwe o tla re wa tseba ke beke kipotse gore ke tla ngwadiša belebela e fela re a tseba re ya koša ga botse gore ge re tlile ka moo go lena re ya go hwetsa fa re hwetsa fa tshedimošo e le gore go e tloga e tseneletse ebile gape re tla ba re tseba le go koša ga botse gorena e ka ba e le gore go diragala eng kudu lebeletse fa dikgetho tsa selegae ke nyaka gore pele ga ge motlhomongwe re tlo thoma re lebelela fa taba ya dipušo tse re nago le tsona le ka mogolo tlo bolesa le lena mesong ya lekgono re ke reno bontšha go batheletse gore na e ka ba botlhokwa ba go kgetha ke bo bofe gona fa motheletse ano o kgona go no kwešiša pele ga ge re tlo tsena ka gare go poledišana rena mesong e
1: ke a leboga mogashi botlhokwa re tswela pele go bogatelela gore a reng a re tsweng ka makatana mane re re kgetheng gore naga ya borena e e tle e kaonafale e be ka mogole rena re tla reng re e lebelela ga re we are really proud South Africans
0: ga dikwagetse gomme ga re lebeleleng gore na e ka bale gore bodieo e kgethile go ke eng motheletse a kgone go kwa le go kwešiša mesong eng
1: a re tlhalose ka tsela e gore bodi ya go ikgetha ke bodi e leng goreng mokgethi o dumeletse gore a ka ke ngwadiša a re lemoge gore kana bodie pele ga letšatši le la le legologolo la go bouta goba letšatši le la dikgetho le e leng gore le beilwe re na le matšatši a mabedi a e leng goreng re a dietše kgakala gore batho ba e leng goreng ba bona gore ka letšatši leuwe la dikgetho tlabe ba swaregile ka mabaka a leale ba tsebile e sa le ka pela ba kgona go dira bouti ba kgona go ke ngwadišetša gore batle ba kgone go ya go bouta gona mo di-stationeng tsa bona pele ga letšatši leoe la dikgetho kore in other words special bouti re no e tlhalosa gore ke dikgetho tse di bangwe gona pele ga letšatši la dikgetho gore ke tsa go kgethega
0: motho a ka ile a botsiša gore na ke mang yo a nago le maswanedi a boutu yeo e kgethilego le ka nogore tša kgopu ka tabae
1: ke nnete ya botlhokwa mogashi le batheletse re ke e tlhalose gore go swantse ba okile wa ke ngwadišetša go kgetha eoe ke ntlha ya mathomothomo and then ya bobedi a re bontshe gore maswanedi a leng gona a re be le tokomane ele ya rena ela puku ela ya boitsebišo ele e tala kry-a go ba le bakhuti and then re ise gona a re tshwareng the smart card se sego a re tshwareng certificate sela sa rena sa boitsebišo sela sa nakwana mara go tshwanetse re sebe validity IC so re ka tswara tjewe ya mafelo felelo ke ya gore ke nnete maswane di a mangwa rena ngolona ke ya gore ka letsatsi le la di 4 tsa November re eng stationing ka borena re re vote ke maswane ya gona a ne gore mogedi o sentse rabelo ke ya leboga mogashi.
0: Ke a tseba ke a kwešiša ga botse gore re le batho nako tše dingwe dikgopolong tša rena re na le gono fela re ipotšiša gorena e ka ba e le gore go ke magato a fomotlho mongwe le gono o tseba ga botse gorena e ka ba e le gore a fa gana mo kile ka engwadiša e fela potšiwa ka ke gorena e ka ba e le gore go ke tseba bjang gore ke mokgethi yo a ngwadišitšwe go gona fa kuri ka gele nako tše dingwe motho o tla re a ke rometse melaetša e fela a ke tsebe gorena ebe ke ngwadišitšwe a se ke ngwadišwe a ke na bonnete bja seo ba tseba bjang.
1: Ke putšhe ya botsikudukudu ye e leng goreng ke go thusa ka moka jalo ka setšhaba a re lemogeng gore re na le maemo a e leng goreng re ka lekola wona gore na e ka ba re ke ngwadišeditše go kgetha na thekenoloji ya rena e nabile ga mejalo ge ba re na le di-cell phone goba dillathekeng tšela re di bitsang goreng ke a se di-smartphones go ba di-smartphones ka moka ga tsona di a bereka e le nngwe ya go tlhoka WhatsApp re SMS a nomoroši ke 32810 ya go lefelwa 1 rand SMS ke yona e tlo re botsa ntlha le thitso gore na e ka ba re kengwadišeditšena go ba ra romela WhatsApp nomorong ye molaetša o romelang o no re hi o tla bona ditaba di tswelela mo wena pile user friendly wa thoma go boledišana le yona nomoro ya gona ke 06 ya ba le 0 tše 2 ya ba le 8 tše 2 ya ba le 0 tše 4 ke nomoro ya WhatsApp goba o ka leletša centera ya rena dikantorong runya ka tshedimošo gona mo IEC ke 0800 1180 le 0 tše 3 ke ya go leboga mogaši.
2: Na go na le mohuta o tee fela ke ra wa boutu yeo e kgethilego
1: e re ko goarabe ka tsela ye gore go tlogeng gana kua moragonyana go fitlhelela ga mejalo re be re ntse re na le mehuta e mebedi a se mohuta o tee and mehuta e mebedi e mogaši le batheeletše ke gore mohuta wa mathomo re na le ketelo ela ya ka gae mola batlhankedi ba IEC ba tlang ka gae ba tla ba thuša bakgethi gona ka kua gae gore ba kgethe and bakgethi ba ke ba e leng goreng ba na le bofokodi mo mmeleng ga se ba itekanele goba ye nngwe ntlha e leng goreng re ka go latelela ka gae ke ge e le gore o dirile kgopelo ka lebaka la gore ka letšatši lona le la go bota le tla re o se gona o dirile kgopelo motlhomongwe o phela le ka bogolofadi moe re atla ka gae then engwe ya mafelelo ketelo ka gore ke šetse ke tlhalositse gore ke tša pedi ke ya station so ketelo ena kwa stationeng ke e le goreng mokgethi le ena oa ke ngwadiša then ka morago ga dirile kgopelo and then re mo approvile gore a ka maatla vota then yena ko yena o tlo ithwala a re go ithwala a tla stationeng ka matšatši yona mabedi a e ka ba ka di-2 goba ka di-3 tša November then e re ke bontšhe ke bontšhe ka mokgwa gore a ke go na le bangwe ba tseba gore tlabe ba amegile kudu ka letšatši lela la di-4 la go kgetha motlhomongwe ke batlhankedi gona mo dikantorong tša rena tša dikgetho go tshwanetse gore ba ke ngwadišetše ba bangwe e ka ba tšhireletšo ba e leng goreng ka letšatši o lekgetho tlabe ba le busy ba bereka le bona a ba ke ngwadišetše ba bangwe motlhomongwe e be ke e bolele ka tsela ye gore ba hudurile moo ba leng gona goba moo ba ke ngwadišeditše gona tla ba se gona ka letšatši le dikgetho tse di tlabeng di le gona jalo ba kgona go ke ngwadišetša gore re kgopela go ya stationeng ka matšatši a mabedi goba letšatši le letsela ra ga matšatši a mabedi ka lebaka la gore ka letšatši la di-4 tlabe re se gona ke dumela ke re e tlhakile mogaši ke ya go leboga.
2: Na namile motho o dira bjang gore kgopelo ya gore boutu ye e kgethilego e latlhelwe ke ra ko stationeng sa bona sa go bouta
1: internet-eng ya rena ka gore mafaratlhatlhašia ke ya mantšhintšhi re shetse re le kare ga ona ono re www.elections.org.za o tla e bona go na le form mowe ya special vote e ka no ba e sengwadiwa ka sepedi gore foromo ya kgopelo ya go nyaka go vouta ka letšatši la go ikgetha e tlo nongwalo ka sekgowa gantšhi then foromo yeo o tlo kgona go e downloada ge e ba tsa di tsa mafaratlhatlha o sale go lenyana le tsona o ka romela nomoro ya go ya boitsebišo go SMS ye nomoro ya gona ke 32249 and then e lefelwa 1 rand then yeo ke yona e tlo re botsang gore station sao sa go vouta ke sefe o ba o nyaka go ya kae then e re ke fetsetse pedi tsa mafelelo gore o ka etsela le ofisi ya selegae gona mo IEC and then ge o setse o etetse ka mokgwao go na le fomo e ba ka go fang yona ba ebitsa re ke MEC 35 so fomo yeo o ra re o tlo ngwala dilo ka moka ga tsona tse di tlhokegang mo godimo ga fomo ka morago ga ge o tladitse mola ba go capturile o le approved o le gona on the system wena ka mowe as motho o a kgopelang gore ke nyaka go tla go dira kgopelo ya special vote o tlo amogela SMS so go fetsa go amogela SMS nngwe ke sephetho sa go bontsha gore ao jalo dilo tsa gago di sepela gabotse o ka ketukisa wa ema ko mana madila rapile ka matšatši ane a go kgetha special vote wa ya stationeng ya re ke gona boremogaši ke tlhakišitše
0: aga le boletse moragonyana kwa ebile gape le lekgwatha taba ya ketelo yang ka ga e fela motlho mongwe re botsiše le boelela gore na e kabele gore go thweng ka ketelo ya ka gae gona fa motheletša kgone go kwa le go košiša mesong e
1: a re e gatelele gape mogaši batheletše ba košiša gore ge o sa kgone go ya stationeng se e le gore o kengwadišeditše mo go sona ka letsatši la go vouta e ka ba ka mabaka ana le ke a tlhalositšeng a gore ke bogolofadi goba mmele o a fokola goba motlho mongwe tlabe o šoma ka letsatši leuwe ke mo e leng goreng ke nnete batlhankedi ba IEC ba ka direla gore ba tle ka gae ba go etele ba tle ba go thuše ka go dira kgopelo ke ra ba tle ba go thuše ka go vouta ka lebaka la gore tlabe o dirile kgopelo ya ka gae jalo le difomo tsona tse ke boletseng ka tsona gane jalo a segalenyana di gona internet-eng a re applying and then ge re apply e tlo ntšha ya go bontšha gore o applyela ketelo ya ka gae goba ketelo ya stationeng na jalo re se ka dia phoso ya gore re dire ketelo ya statione go na le gore re dire ketelo ya ka gae jo a direng ketelo ya ka gae goba re tleng di-officing tsa rona ka re setse re boletse ba re feng fomo ele ya rena ya MEC 35 o mme re e tlatše ka morage re e tladitše e capturile on the system ke mo e leng gore o tlo amogela SMS ya go tsebiša gore sephetho sa gago goba sephetho sa kgopelo e o dirile se šetše se le granted se šetše se amogetše ka gona wa kgona go ema komana madula a bapile o tseba gore ka letšatši leo la di-special vote ke tlo dula ka gae ka gore batlhankedi ba dikgetho ba ka no tsena ka nako efe goba efe mošate
0: ke kwa re tsheba ba dirile go di kgopelo ba latlhelaneng boutu ya bona yo e ghetile go motheletsa gone go kwa le go kushisha gona fao
1: re sa e gatelela ga pe mogashi matjaji ke ya maredi fela le tjaji la mathoma tla le mo shipologo wa di 2 tsa November wa ga no re leng ka ga ona le tjaji la bobedi ke la bobedi la di 3 tsa November 2026 ke matšatši a re nang lona a di-special votes ke a leboga
0: di tloga di kwagetse re kgatlhwa ke ge e le gore le napa le di gatelela taba tše diboutu tšeo di kgethile go tša ketelo ya ka gae di tla swarwa ka nako mang ge ba e le gore go motlho mongwe gana fa batheletse ba kgona ba nyaka go tseba le go košiša mesong eng
1: re tloga re kgopela tswetswe gore batho ka moka ba ba dirileng kgopelo gomme kgopelo tsa bona tsa atlega go thoma ka nako ya seswainisong go fitlha ka nako ya botlhano thapama matšatši ona a ke a boletseng ka di-2 le di-3 tsa November batlhankedi ba dikgetho ba tloba ba etela malapa a lena di-address tse le ba fileng tsona gore ba tle ka gae ba tle ba le thuše jalo re tloga re di ya boipiletso re re a kgopela tlhe a re le humaneng ka gae more
0: ke nyaka gore ba le gona re go lebella fa taba ya dikgetho tseo e le gore di kgethegile gona fa re le lebelele gore na e ka bela gore go thweng ka dikgetho tseo di kgethegile go tsa station sa go vouta gorena e be e le gore gona go diragala eng.
1: A go fapane kudu le ba le ba ka gae phapano gore re ya ka gae mo mokgethi o tla stationeng a tla fela jalo dinako a di fapane. Go thoma ka iriane la seswai mesong go fitlhelela ka iri ya botlhano thapama matsatsi ke ona a di-2 tsa November le di-3 tsa November re tlabe re le gona batho ka moka bona ba e leng goreng ba kengwadišeditše e tlang stationeng le tle le voute tše gomele le tla stationeng le tlo vouta le tlo humana batlhankedi ba le gona tsa bagolo ke ge e le gore letla le dirile kgopelo le tseba re kgopelo ya lena e atlegile. Ke dumela kere ke tlhalositse go tlala seatla morashe.
0: Ke nyaka go nyalantšha diphutšišo tše tše pedi kuduka ge e le gore go a ka nna ka moo ke lego ka gona ke bona e ka rego nnete dikarabo tša gona di tla napile di elana gona fa gorena e ka ba e le gore goreng goba mohlhomong ke e botšhe ka tsela ya gore go diraga eng ge ke latlhela boutu yeo e le gore go e kgethegile ka gae gape mola ka go le lengwe re lebelela gorena e ka baele gore go diraga eng ge ke latlhela boutu yeo e kgethegile go stationeng sa ka sa go bouta le ka napile le re tšela tsone le tše pedi.
1: Are tlhabise ka tsela ye re tloge re bontšha gore go tshwanetse gore go bele lengwalo lela la go ketšhupetša gore wena goba la boitšhupo o le bontšhe batlhankedi ba IC etse re tla bolela ka pasa lejano re sheke re tlhalositše mekgwa ya gona ka moka ga yona gore ke smart card ke the green ID ya goba le barcode goba PCI marking the TIC temporary identification certificate yela ya go ba valid. Remember gore it's only valid for 2 months if not a month so re tlo lebelela gore ka nnete le ngwalo le ke lona la malebana then go fetša go bafa re na le lenaleo la diboutu tša go ikgetha ke the approved list ye leng goreng e re dumeletse gore ba ke ba e leng goreng ba atlegile ge ba dira dikgopelo then ka letšatši le uwe ge re tlabe re go kgethiša a re gopoleng gore we are obliged gore monwana o wa rena o wa nnyeleo re o swaye ka enke ya go sephumulebe go bontšha gore ke nnete re shetše re voutile then ge re fetša go dumelela batlhankedi gore ba re tlotše monwana o wa letsogo la nnyele goba ba o swaye ke mo e le goreng jalo ba tlo re fa dipampiri tša maleba tša gore re vouta ka ene dipampiri tšeo ge ba re fa tsona gore ke nnete taba tše ke tsona tsa mmakgwantšha go sentle re ka mo morago di be le stempe sa IEC then ka morago ga mouwe ge re le ka gae ye kgolo ye tlo bang direga ke gore go tla ba go na le di-enflopo tše pedi enflopo tše pedi tše ge re fetša go swaya dipampiri tšela tsa rona ka sephiring re tlo ya go lokela di-ballot paper tša rena kara enflopo ye ya go swaiwa ye then ge re fetša ke enflopo ye nnyane re tlotša enflopo ye wo go loketše dipalot tšeo tla beng o di humane ke tee ke tše pedi ke tše tharo ge ba di humane ka moka e tše tharo ro di lokela ka raga enflopo ye nnyane ra e tswalela ra fetša ra lokela ka raga enflopo ye kgolo ra kgona re lokela ka raga lepokisi lela la go kgetha re tšhela ke kwa raga lepokisi la rena la go kgetha e napile phapano ya ka gae le kua stationeng ke gore kua stationeng mo lapeleng se re be re se dia ka gae re be re kgona le go se dia stationeng mohuta o wa di-enflopo so gane jalo ge re ya stationeng a re sa ya go ba re šomiša di-enflop bono re fa di-ballot paper goba matlakala a rona a go vouta ge re fetša go vouta ka sephiring ra lokela a poloka re ya phuthile ka mokola re ya phuthela ka re ga box ya rena ya go kgetha ke phapano ye ke be ke nyaka go itsweleletša morashi ke a leboga ketumela ke re e tlhakile botse le go ba theeletše morena
2: na go thweng ke rage ke palelwa ke go dira boutu e kgethilego le ge e le gore ke be ke setse ke dirile kgopelo
1: ge o bosetse o dirile kgopelo a se go senye lefelo o dirile kgopelo ya tlegile o paletše go ba rile re tla ka era go humane ka mabaka a rileng go ba opalefi ka mabaka a rileng ye kgolo ke gore ka letsatsi la di 4 tsa November ka letsatsi la election day re sa kgetho re mabaka ke a fe ya go palebišitseng o ka ithwala wa ya stationing se lo go di tshitse go sona go nne go fitlha stationing ba tlo go amogela ka lethabo ka baka la gore re nyaka gore ngwago ke nnete re tlo ka makatana mane re boute tabakgolo ke go ka ba fa dikabakelo tse di tlhokegang e napile o tlo kgona go boute a se gore ka gore o panetse a se ra go humana ka gae o ba o panetse ko go tlela stationing ka di 2 le di 3 ora re napile go padile ae o samogetse gape le ka di 4 ke a leboga.
0: Di kwagetse ka mogolo tloga le ebeile ka gona ba gantlhane mesong ya lekgono ge re gatela pele ebile gape re ya go ruma le lena mesong e ka ba e le gore ge re ruma batheletse ba ka ya bjang go hwetša tshedimošo ka botlalo gona fa le kana pele la re tlhalosetsa la re tša kgopo mesong ya lekgono gona ka ba e le gore na ge re ntse re gatela pele kuduka ge le gore taba tse re nyaka go di kwa le go di kwešiša ke leno re tša kgopo mo tabeng eo
1: tshedimošo ya rena ke maphapa re na le Facebook o mongwe wa dikgoledi jaaka gore ke sefatlhego buka e re ke nomotshepa jwano gore re na le sefatlhego buku re na le X e le go Twitter re na le Instagram and then ka moka ra tsona tse ke di badileng tse tse itree ge o ka re @IEC ya caps lock S ya caps lock A ya caps lock @IEC South Africa ke mo letlang go humana tshedimoso ka moka ga yona e roropa letsatsi ka letsatsi goba ka mokgona ke tlhalositseng peleng o romela lentswi le la gore hi go 06008400 mo go WhatsApp ya rena ke nomoro ya rena WhatsApp goba re na le websaete www.elections.co.za ke mo e leng goreng o ka re humana gona gona wa re emailela info@elections.co.za goba centre ya rena ya tshedimošo ke call center 08001 80000 mogala o a re gopole gore ke wola wa go selefelwe ya go leboga mogaši
0: di tloga di kwagetse ke a dumela ebile ke a golwa ga botse batheletse ba tloga ba kgwele ka mokgwa e le gone o tloga le di beile ka gona gona fa ga re lebele gore na ka ba e le gore ke molaetša wa mafelelo go ya go batheletse ba Radio TF Kofi go tswa ka fao go lena ge re ruma ebile gape re feleletša le lena ba gantlhane mesong eo
1: molaetša wa mafelelo e re kume ka gore ka letšatši la dikgetho ka di 4 tsa November 7 o'clock in the morning goba iri ya bosupa mesong di-station ka moka ga tsona di ya bulwa naga ka bophara gomme di tlo tswalelwa ka iri ya bosenyane a kry senyane ke 9 iri ya bosenyane ke 9 o'clock manthapameng goba bosego ke mo e leng goreng di-station tša rona di a tswalelwa ge ba motlho mongwe tlabe o le busy during the course of the day re kgopela gore tswetswetlhe ke patametse goba go fetsa go tšhaiša ke timela station se e le goreng tlabe o ke ngwadišeditse go sona ka gore a re gopoleng gore botho tsona tša go ikgetha je ga re dumelele motho gore a ya kgetha seleteng se e leng goreng a sea ke ngwadišetse go sona and then ge o humane tumelelo ya gore o ka latlhela botho yago ya go ikgetha matsatsi ke ona a le re a boletseng ke dumela ke re tse dintšhi mogaši re ditlhakišitše e re ke tšee sebaka se ke lakaletše maAforika Borwa matlhatsi le matlhogonolo ba e sa ya go casta their votes ka di 2 go fitlha ka di 4 tsa November ke re pula a e re neele thobela
0: ba gantlhane re tša sebaka se re a leleboga mesong ya lekgono go boledišan le rena nanong la a retsošeng go Radio TF re a tseba ge re tlile ka fao go lena pelo ka komišene yeo e ikemego ya dikgetho IEC ka boripana re a tseba le gore le re fa tsona thui batheletse ba kgona go kwa le go kwešiša gore na e ba e le gore go diragala eng ka gorialo re a leboga mafelo a beke ke ya e ba le mafelo a beke a makaone thobe
1: modimo koo
0: le bakwele magagešhe ka mokgwa batlo ba di baile ka gona mesong ya lekgono gona mo stationeng se sa go theletša batho gore retofano 3.8 FM e le gore ke tloga ke bontšha ebile gape ke laetša gape gore palo ya matšatši ao a šetšego a dikgetho tša mmušo wa selegae tše di tlago ka la 4 Novemere ngwaga 2020 tsela e thomile semmušo gomme ke a kgolwa ke a tshepa ebile gape ke a dumela ke ruka ge e le gore lekwele ba komišene ya go ekgetha a kere ba komišene ya go ikema ya dikgetho IEC ka boripana ba tlogile ba bontšha le go laetša gore na e ka ba e le gore go ke dilo di fetše di tshwanetse go ka di tseba gape le go di kwešiša ge re lebile gona dikgethong tše tša selegae ebile gape re lebile dikgethong motheletše ke a kgolwa ke a dumela ebile ke tshepa mesong ya lekgo khone gore tsedimoso na ena re go file yona ga gore yelo re ka gare ga ditaba tsa iria bo le somete o gona kips ke file wa gara mmutla mesong ya le khone ke file ba theletse ke ba batse thobe
3: ditaba go radio 10 re ya go sedimusha
4: ke a leba wa rakarabo le gaetsedi shamaine motheletsi wa radio tef thobela tshe ke ditaba tsa iria bo le somete taba go le reng yere Union ya wemela baoki ya dinosa ka mono Limpopo e re thagatse pedisi ya gore ditliniki di šome di re tse masome pedi nne e fela ditliniki tse pedi tseo di tswa go fiwa menyetla go šoma tekano ya diri tseo ka stateng sa Skukune ga di fetlhele dinyaka tsa maleba se ke morago gore maabane molekgotla petiši wa kgoro ya tsa maphelo ka mono Limpopo Edi Maila a tsenye tirišong tirelo tsa tlhokomelo ya maphelo tsa diri tse masome pedi nne tliniking ya Phasha ka mmasepaleng wa selegae a feta go Motubatsi le tliniking ya ka manganeng ka mmasepaleng wa selegae wa Mokhuduthamaga go ya ka kgoro porofense e na le didiriša tsa tlhokomelo ya maphelo tse masome a mabedi le tse 240 go tswa go tse 476 tseo di abela badudi tirelo tsa diri tse 24 mongwaledi wa dinosa ka mono Limpopo Jacob Molepo o re tliniki ya Phasha e na le bašomi ba go thuša go belegiša ba bane fela mme ya manganeng ebile le taba tsa go dia tefelo tsa bašomi ga mmogo le matshwenyo a šireletso
5: a tota ke ntse re fela re go eletsa re reno ditliniki ga di nnete dinyako tsa maleba re laetsa gore na le policy e re thuša go tabeng ya go implementa 24 hours ka mo ditliniking tsa gabo rena jale nako le nako ge department e nyaka go bula ditliniki for 24 hours ba tshwanetse ba latele yona policy eo jale re lemogile gore tliniki tsona tse pedi tse ba di butse go maabane ka nnete ga di na pele fitlhelela dinyakwa go ya ka policy
4: ewe ka go le lengwe o na le ditlhobagelo tseo di le go gona marabana le thego ya mašheleng le senyagelo tsa leporogo la Derek Nyathi leo le tswago go phethwa tikolong ya Lolekane ka ntlenyana ya Phalaborwa leporogo le okela mašheleng a o balela go dimilione tse 3.9 mme le kgokaganya lebato la bolesometharo le la bolesome4 fao le bego le sentswe ke mafula a kgwedi ya Pherekgong mme le tsosolositswe ka go šomiša mašheleng a go tswa go sekgwama sa kemololo ya mmasetlapelo a mmasepala yeo e abetsego go lokiša manara go goparara a wa sentsego ke masetlapelo mme ra mmasepala o wa baphalaborwa councela Maria Malachi o re ga go tendera ya go aba leporogo yeo e bapaditswego mmoleledi wa mmasepala wa baphalaborwa Jonas Mahesu o a tlhalosa
6: ke nnete o ne le storm water culvert se se erectilweni ko Lolekane se se bitswang Derek ko strateng sa Derek Nyathi yes ditaba tsa rona di tswelela di fund tsa disaster where in that particular amount is being spent
4: ka go le lengwe tonagolo ka mono provinceng ya Limpopo Dr Bophira Mathuba o tlile go bula semmušo sa nthara go shetsana le bogabo le setso ya Maxwell na Madziva Nane ka Motale ka tlasa a masepala a selegae wa Thulamela le gono lefelo le okela maemo a godimo mme le tlile go ba le dipeeletso tse botlhokwa ka o bogabo setso tlhabolola ikonomi tikologong yeo senthara yeo e tlile go fa boragwebo bašomi ba setso le badudi sebaka sa go tsweletse talente tsa bona le go tšea karolo mošomong ya go tlhabolola tikologo mmušo wa porofense o re tlhabololo ya senthara yeo e laetsa boikgafa ba masepala wa Thulamela ba o beeletsa ka manana go goparara ao a tswetšago setso mmogo le tlhabololo ya leago le godiša ikonomi ka go le lengwe go letetse gore go sasa mokomišenara maphodisa ka mono porofenseng ya Limpopo Lieutenant General Jan Skippers a tla tsenele moletlo wa go rwetša dipataka maphodisa ao a tlhotlhetšeo maemong a bona sekolong seo se phagameng sa Capricorn moletlo o tla bo o tsena tse ka maphodisa a go tswa ka diteišene tsa go fapana ka mono porofenseng ga mmogo le masolo a go thuša go lwantšhetsa le bosenyi mme nepogolo ya moletlo o ke o netefatsa go tiša merero a šireletso gape le go šomela setšhaba ka maikemišetso gore o be le polokego mme kgoro e re ka moletlo o ke maitapišo a bona go netefatsa gore badudi ba kgwetsa tiro tsa mannete le go thuša go lwantšhana le bosenyi ka mono porofenseng moleledi wa maphodisa ka mono porofenseng ya Limpopo Lieutenant Hlulane Mashaba o a tlhalosa
7: The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Jan Skippers, will on Saturday, the 3rd of October 2026, preside over a rank conferring ceremony for newly promoted police officers. the members drawn from visible policing, detective and support services environments will officially receive their new ranks during the ceremony. The occasion will also reinforce the SAPS reset agenda with emphasis on discipline, ethical leadership, strengthen command and control, operational effectiveness, and rebuilding public trust.
4: Ke ruma ditaba tse ka o tsopala taba golo mme yona e re Union ya women ba ba o ke ya dinosa ka mono Limpopo e re thaga tshepidisha gore ditlinike di shume di re tse masome pedi nne e fela tlinike tse pedi tse o di tswa o fuwa monyetla wa o shuma tikanya di re tseo ka seleteng sa skukune ga di fetse di nyaka tsa maleba ke mafelo la ditaba tsa ira bo le some te letela tsa o latela ka ira bo le some pedi ka Sophie Motsai na ke ke filera mmutla go di jabata Radio TF Thobela
3: Ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
8: Radio 10 Radio serve we got the information and the entertainment we also educate right here on Radio Turf 103.8 FM the station that listens to the people
9: Radio Turf rocks period
10: They not like us they not like us they not like us
11: Projector systems are offline. Number one for today's hits.
12: Mungwe, Radio Tab is your station of choice.
13: Kasongo, yeah.
12: Don't miss out on the fun,
13: Mumbari Nanga,
12: the joy, and the informative content.
14: The absence of evidence is not the evidence of absence.
12: Radio Tab, 103.8 FM.
15: Kasongo, Bonawewo.

0: Father, just give me love. Bophelo bo tswela pele mothele tse re na tef bethele fela metso tse masomepedi tharo lebile fale ba kere tswela fale e re keabo lesomete gabelo fa re ya go tsena thui ka gare ga tsa mafelelo a beke re akara mafelelo a beke na ke dilo dife tse re di galemelag gore di galago tse di direga mafelelo a beke e fela mafelelo a beke a re di tshwela ka marere ee go jalo mafelelo a beke a mangwe le a mangwe o na le se sengwe se e le gore se ya direga e fela mafelelo a beke a re be re re aowa nke le kgaogane le go dira sela le sela le sela 015 ke nomora mogala mo re tlo kgone go boledišana gona jatse le lekgono gomme re boledišana ko nomora mogala 015 268 2135 015 268 2135 jatse le lekgono re kgalemela dife
1: misong e re kgalemela basadi bao ya mabjaleng go bone ke re dithabene ba sena tšhelete a go reka mabjala e le gore o nyaka o ya bjaleng and o nyaka o na bjala ona tšhelete e di o dula ka gae o ba o dire dikoloto go bele ba gausi le wena o ye jale re foeta ba ile gore ka masakhumane rena re lapile le rena shete re koletse re dikoileng wena o nyaka re o thusa gore o se ka tsamaya le motho ape ka masata be re lapile ebele tshwante re aroganya bale re le gaobantšha
0: tlabaele
1: madutu namile bele le yona e ba ka mokgwa mongwe re sa o thusi ba kare le rena re dumelelana le se motho a ta e ba o dira sone and-e gape re galemela le re kere banenyana o ba bona basadi ba gore ba dutse ba bona maemo a wetla gore a jwang motho apare diapare tse dinnyane ee a rentse a tuile apere roko e nnyane mo tseleng a etla iša fa so ka re a bona re beile nnyane a apara
0: mara
1: o e bone o yaparo rokoe a moya wona ee mara o ntse o re o tseba gore moya wona wa tswa ka yona e shetse moya o ikuke velo e ba o kare a wa bona weta ene o e bone o e apara jale aparang according to weather e le gore wa tonya apara diaparo tse e le gore di borutho o fisa apare diaparo tse e le gore di amaelana le boso
0: ya e nngwe re galemela go besong ya lekgono re a tseba reakara mafelo a beke a mafelo a kgweditlhe re ya gopela basadi ra tseba ba šhetse ba lefele ditšhelete tša bana gona fa papa go bana re re go lena re re le seke lala ralo ka elika lekembole le ala batha dikarata ka yona tšheleteo ya bana eo ya bogore ge dikolo tla ba di o bula beke e tlago ba kgone go tshwara ya scaftin re tlhe re ya gopela le seke lakala rala e raloša dikarate seo se tloga se le botlhokwa kudu molabe go le lengwe re lebelela fa taba ya batho ba e le gore le ya madileng tlhe re re ge le ya madileng ee a gona bothata e fela taba e ya o hwetsa e le gore go lenapa le tlhapa mašata mašego ba bangwe ba tlhapa mašata ba gwelela batho jalejale taba tsa dihuto bjalo re di phaela ka theko le lena ba e le gore go motho o tla re ga nyako fatlha magotlo a fatlhela magotlo jarateng ja batho tlhe re ya gopelana ko tsengwe o tla re o fatlha magotlo jarateng ya motho motho wa go foša ka se sengwe wa bala bothata gona fa re re tlhe re iphela ka theko taba mohuto mobjalo a re se ke ra dira bjalo re ke re tlhomphe metse ya batho le wena ka ge e le gore go ka gagago bamotlhomong ka gageno o tla duma duma ebile wa rata gore batho ba go tlhomphe lena ba gona madila la botla jampa wa kgwetsa e le gore go motho ga a tsebe ye ntshulo esweo wa tseba wa kgwetsa e le gore o ile lefelo la betabiša o duma le go nyaka gore o išiwe gae batho ba ba go išago gae nako ngwe bana le go go setšha ba go tela tse ba go tela go tsona tša botlhokwa ware go sa se go ore phafara wa kgwetsa e le gore go sellathekeng ga se gona ore phafara wa kgwetsa e le gore mašheleng a le bo wa swere ba lebeletse ga gona dibanka dikarata tša banka le tsona a le gona ba tse go thepa ba go thepa bjalo re be re re go botlhokwa ga re di eleng tlhoko ditlo tša mohuto mobjalo mo lunga be ke reng ka gara gona
1: ene gape be ke re galemela le banna ba ile gore ba tswela pele go betha banna go betha banna ka bo bona le basadi ba bona ene gape le tla iswa ya bana ere re ile gore mosadi o gopisitse bona monno mongwe o gopisitse o na le ditsela tse dintshikuditse le gore le ka rarolola mathata a lena ka ona la foeta bo ya gore mamang a thabetha le mamang jale a ile gore motho o gopisitse gopelana ditshwarelo taba ya lena e fele e re tweletsa be ya dikempe
0: go bjalo gape e nngwe ya mafelelo ke gore batho ba basadi ge letswa le ya mabjaleng bamotlhomongwe le tswa o ya mogotsing goba o ya molekaneng wa gago re a tseba le sa le ba bannyane fela ba lekane lena le bona ba bangwe gona fa re re go lena re re go botlhokwa go laela ka gae wa botsa batswadi o se ka tla hwetsa e le gore go ba ka gae ba napile ba go reporta gore human trafficking rata ramakala re go hwetsa o le ka fase ga kgonang bed
1: and-e ba atimela bana ba and-e motho a re atimeletse e se gore o timetse ele ena iphitlhileng
0: ba itimetsa motho a itumediso se ka ele a itume jang mafelong a beke go tseba gore go motlho bongwe o nyakoa go ba le karabo no ba botja ka gae gore re na le assignment ye nngwe e le gore nyaka go edio re nawa re ne le assignment ya go lokisa mabu jalo tla thusa ka gae ba tla gofa monyetla gore le lokise mabu ka gore assignment ya gago e tloga e le botlhokwa e le ruri ntlantla tsebeng ya gago matlhalela ke lene la koša tshene ka yona koša re na re felela gona fa mesong ya lekgone masomepedi senyane re tswela e ri ka bolosomete dintlhakgolo tsa ditaba sefumotsai o gona thobe.

0: Mokgatlo wa go emela barutwana wa Khosas ka mo provinseng ya Limpopo o re o ipiletsa go bahlokomedi ba barutwana ba mphato wa marematlong go ba fa thego ka ge ba itukiseletsa go tla go thoma ka ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga mo nakong ya go se fetse pelo. Kabelo Mašiane o a latela ka pego.
1: Yunione ya go emela baoki ya dinosa ka mono Limpopo e re thega ditshepidiso ya gore tliliniki di šome di ire tša 24.
0: Motheletše re kgopele tshwarelo ka pego ye e leng gore e tloga e se gabotse a re feteng ka morotlono wa re tswela pele.
2: Your business? Advertise with us through our social media platforms including Facebook, Instagram, and Twitter. Or to advertise live on air, call 015-268-4302 or 082-809-8453. You can also email matlo.sitati@ul.ac.za. Radio Turf, the station that listens to the people.
3: Get in touch with us on WhatsApp on 076-914-0815, 076-914-0815, on Radio Turf 103.8 FM.
0: Re buile ka sona sebopego se motheletše a re lebeleleng ditaba tša gore unione ya go emela baoki ya dinosa ka mo provinseng ya Limpopo e re le ge e thekga tshepišo goba ke re tshepidišo ya gore ditliniki di šome di iri tše 24 mo letšatšing e fela ditliniki tše pedi tšeo di sa tšwago go fiwa monyetla wo wa go šoma tekano ya di iri tšeo ka seleteng sa sekhukhune ga di fihlelele dinyakwa tša maleba. Ke filwe Ramotla wa latela ka pego.
1: Yunione ya go emela baoki ya dinosa ka mono Limpopo e re thekga ditshepidišo ya gore tliliniki di šome di iri tše 24 e fela tliliniki tše pedi tšeo di sa go tšwa go fiwa monyetla go tla go šoma tekana ya diri tšeo ka seleteng sa sekhukhune ga di fihlelele dinyakwa tša maleba. Se ke moraga gore maabane molekgotla petiši wa kgoro ya tša maphelo ka mono provinseng ya Limpopo Edi Maila a tsenya tirišong ditirelo tša tlhokomelo ya maphelo tša diri tše 24 tliliniking ya Phasha ka mmasepaleng wa selegae a feta go Motubatsi le tliliniki ya Manganeng ka mmasepaleng wa selegae a Makhuduthamaga. Go ya ka kgoro, provinse e na le didiriša tša tlhokomelo ya maphelo tše 244 mme di tšwago go tše 447 tsela tšeo di abelago badudi ditirelo tša diiri tše 24. Mongwaledi wa dinosa ka mono Limpopo Jacob Molepo o re o tlhoka didiriša tša ditliliniki tšeo ke go šitiša go fa badudi ditirelo.
4: A kreka gengkere re fela go eletsa re no ditliliniki ga di nnete dinyakwa tša maleba re laetsa gore na le policy ere thuša go tabeng ya go implementa 24 hours ka mo ditliliniking tša gabo rena. Nako le nako ge department e nyaka go bula tliliniki for 24 hours ba tshwanetse ba latele yona policy eo. Jale re lemogile gore tliliniki tsona tše pedi tše ba di butse go maabane ka nnete ga di nape di fitlhelela dinyakwa go ya ka policy eo gobane ka boripana ge tliliniki dira e fana ka ditirelo di 24 hours tshwanetse e be le baoki ba ba lekanego gape-gape le taba ya tšhireletso ka ge letseba gore malobanyana re berelela ka taba ya go sahlelwa ga baoki ba borena ka mo ditliliniking le tiragalo e šoro e kile go ya diragala mo lagatshweni jale ke ka fo taba ya security re tloga re tiša molomo wa ka godimo re le mokgatlho wa dinosa.
1: Ge a tswela pele o rile tlhokego ya baoki le bašomi ba tšhireletso go ditliliniki ke tše dingwe tša ditlhobaelo tšeo bona bjalo ka union ba llago ka tšona ka e di bja maphelo a badudi kotsing gape le go šitiša gore bašomi ba gore ba šome ka maikemišetšo.
4: Go sokagela gape le baoki ba go sokiša a re dika gere e go iše ka sekhukhune re lebeletše tliliniki ya ga Phasha. Tliliniki ya ga Phasha go lebelela e na le baoki ba re ba bitša go di-midwives e na le ba bane fela wa bohlano ke yena manajara jale ge baoki ba go ya ka policy tliliniki e fana ka di-24 hours tshwanetse le ebe le bonnyane baoki ba di-midwives fa e ka bago ba seswae go ya godimo mara jale ela ga Phasha eno ba le ba baoki ba bane jale ntho e ba e dirang ka mola ba re ba ile go fana ka 24-hour service ka mokgwa wa standby. Standby ra gore ge molepo a tsena a tsene ka 7 o'clock le gono ge e betha 4:30 molepo o šhalagana ka mo tliliniking o emela ge go e tla balwetse. Remember go na le balwetse ba e leng gore a tatla wa leka go mo thuša go tšea di-hour tše ka ba go tše 4 go ya go tše 5 la go sa segela tlhaba o santse o tlhokagala gore o je mmerekong jale re dumela gore taba ya standby go a tlhokagala gore le yona e tlhoka baoki ba ba lekaneng. Tliliniki ya ga Phasha ga ena baoki ba balekanego ke ka fa gore sa kgotsofale gore le mokgatlho wa baoki wa dinotsa gape le taba ya tšhireletso ma-security go ba baleta dikgore e santse le ba babedi mara taba ya tšhireletso e santse re tlhobaetsa re le mokgatlho wa baoki wa dinotsa.
1: molepo ga ruma o rumile ka gore bona pele ka union ba dira

re tswela pele ka tsa go amana le tsa kgwedi ya maoto fale e kikitimela ka fale go sa fale mphopho re kgona go lemoga gore go bile le setlhopha se le tlhogana pele se kobilwe ka fale sa a Palabora United pele go kwešiša fale go tswa ka ko ABC Motshepe League setlhopha sa Palabora United se tlhogana pele se kobile mo leagueng yela yaka kwa ABC Motshepe for mengwaga ye mebedi ka baka la gore ba ile ba tlogana pele ba tlhokofatsa o mongwe wa bomalokwane go papadi ya Nedbank Cup Provincial Qualifier. Tiragalo yeng e tlogana pele e diregile nakong ya ge Vondwe 11 Bullets ba raloka le Palabora United ka kwa Makhado Showground e be ile ka kgwedi ya go feta ya September. Jwale e re le ge go shetse metsotso e kapa go elesome dino e le maleka a lefela lefela malokwane a fa setlhopha sa Vondwe penalty bjale ka morago ga gore a ye a boledišane le mothuša malokwane o ile a fetoša seemo goba a fetola sephetho sa gagwe gore ga e sa le penalty gomme keng ke free kick ye le gore e tla ragwa ka ntle ga the box. Yela pele ga ge a ka retolosa sephetho sa gagwe gape o ile a bušetša penalty gomme sephetho se sana ba sa dira gore go be le boipelaetšo go tšwa go dibapadi tša Palabora United. Jwale di-official se le ba latedi ke bona ba tlogone pele ba ipelaetša fale bjale ba latedi ba ile ba tsena ka re ga lepatlelo ba latlhela mabetlelo le ditshitswana ba foša ba laola papadi bjale refri ile ya napa ya phušiwa ya yeah, that was a physical contact goba ya tshutliwa mo lere go ile a swanela gore a je bjang botala ge maphodisa a fitlha bjale ba Palabora United ba ganne go fana ka penalty gore e tšeiwa gape jwale ba napa ba ngala le go raloka papadi fale. Jwale go ya ka dipoelo tša disciplinary safale mphopho disciplinary committee ile ya humana setlhopha sa ba Palabora molato ka baka la gore ba tle gone pele ba tshetše melao go bala gore ba latedi ba tsene ka re ga lepatlelo le bona ba tsene ka re ga lepatlelo gomme ba dira gore papadi e nape e fetšišwe ba latlhela dilo ka gare ga lepatlelo ebile ba foša ba laola papadi ebile ba ba roga ebile physical bana ba dirang ba gobatša le ba bangwe ba laola papadi. Jwale sephetho ya ba gore ba Palabora United ka bjakwana pele e kobilwe go leke go mengwaga e ka ba go emebedi bjale Vondwe yona e šetšena pele e filwe phenyo e tla tswela pele go ka ya mogopong wa pele go Nedbank Cup Qualifiers ke tsedingwe tse tlogana pele di kwagala fale bjale opponent ya bona e tlo ba selwana White Vultures. Mjeletše ntumelele ke ka kua re tlo ba rampele re bolela ditaba tsa go amana le Bafana Bafana.

0: go tloga mangkweng go fihla ga dikgale re go tlisetsa mabosi a dipoledišano le boithabišo ye ke Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
1: Ke bile tshimisa somtshele tshe re bile mpotere ke ka ba go masimpedi seswa ka maroga iriela ya bo shupa ya vare bafana bafana viva re go pele re khantsha ka bona fa mara o go pole ke ile ka bolela gore tlhomana pele re buisana le mosekese kwa di papadi re bile di papadi ya bafana bafana ile re tlhomana pele etla le tshinela la sontaga e tlabele di 4 mo ile re go e repeta bana ba ka kwa ba fara ba tsara lokala bafana bafana go papadi nga o tlhomana pele e ke tukisha fale bela re tsi ba gore se tlhopa sim sa e repeta sene le di papadi tudi kaone kudu go sane le bafana bafana ba ne le di papadi tudi kaone kudu bjale ga re tsebe gore bjale go ile go bala jwang ka dipotse.

0: le le hono re sa go sareke tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galibudu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Phethiši, Patricia Lepudu. Motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši. Mararangkodi a bophelo.
1: Lesedi, o sa bona ngwana ngwanaka?
2: A, kuku ke nna. Le ne le nyaka eng mo?
1: Na ke te go le bona na. A ke rena ke a le gopola na.
2: A le nna gele ke le gopotse.
1: Lesedi ke gale o mpone.
2: Ke ka mo ke reng ke thabetse o le bona.
1: E se bile ke bile le mathatsa a magologolo. O se botse ke nyakana le wena ngwana ngwanaka.
2: Le nyakana le nna? Ke dira breakfast a le nyake. Komi ke a tia.
1: Wa tseba gore koko a go rata eng? O pomola di-French tea.
2: Ai koko, ke tla le direla.
1: A wa dia ngwana ngwanaka re terule fase re nwe tee. O feditse go dira moo, ka re nwe tee.
2: Okay koko.
1: Lesedi ngwana ngwanaka.
2: Ke a kwa?
1: Koko mmana re ya go botsa selo.
2: Le ra mabapi leng koko?
1: Gape gore wena o ka notiša motho o kwana le ena. Re nyaka go mmona ngwana ngwanaka.
2: Le tlatla le mmona koko. Ga ne le jaretse kae? Gape motho o ke kopane le ena ke sa le mo yunibesithi ke re ke sa raloka-raloka le ena le gona. Ka mokgwa o le ja gago ka gona o kare o setse a ntshepisitse gore o tlo nyala.
1: Aoo Lesedi, ke nako ya gore o ka no nyalwa gape o gotswa. Wa tsa gore nna ba re nyetswe se re na bana wena.
2: Koko ke 2026 a ke re iketleng le se ka jaga dilo. Dilo di tlo tlhaga ka nako ya tsone.
1: Mmaago ke principala. Papa o kwa mogolo wa ma-commissioner. Na ke ya ke malabulabo a tla go nyale ne. Ke nyaka monna wa go rutsega wa go ba le tšhelete. Lesedi, tša mantshe a ke go botsa ona ngwana ngwanaka.
2: Koko e nontse a lena shitla ba ya fola.
1: Ao a gona taba ngwana ngwanaka e re ke ne ona tee. Mara mantshe a o gopole ka ona gore ke nyaka gore ko go thuše gore o hwetse monna wa nnete o tiše motho o ka mo gae. Ke nyaka go mmona nna sebolaise go lokile.
3: Evan, Lieutenant.
4: Commissioner.
3: Wana o no rata go noema monyako wa ofisi ya kwa o sa tsene. Kore ka re moyeng tsena morena.
4: Ah no, kore ke lebeletse gore go direga e mo stationeng.
3: Oh.
4: Mabapi ga botse ke dia ke tabe nngwe le ona a se ntshware ga botse.
3: Evana, dula fase, dula fase.
4: Ei, ah, ere ke dule.
3: Tie dire le mogalang.
4: No, malobanyana mo ke be ke bolela le ola detective.
3: Oh,
4: mmona detective man. Wa no la o mrata ngudu ola wa go tswa se le Mondela ya mmangweng.
3: Oh, a o se ka re go mrata ngudu mona ke nyetse ke nemo mosadi le bana. A ka gane o ne o ne e ka re ke nthoma khura. He wa le thakala mo.
4: Hey,
3: ai lo popa mmona o shwa ha. A sore ke mo.
4: A bo ni kwe. Le bo ni kwe re le thakala o commissioner ibile nna ke be ke sa thano se ka tsheo. Ape detective commissioner o tle kwa kantorong ya ka malobanyana mo. A botsiša ka wena a re o be a ena le matswalo ago.
3: O mara o kgonne go mothalosetse gore matswalo o lathakala ke monagano kere o ne dimensia.
4: No, a se ke mothalosetse ka dimensia ka gore le ena o ba nthalosetsa ka mokgwa le gore wena commissioner o thalosetsa matswalo ago ka dilo tsa mosomo. A se se o se di ya commissioner
3: o re boditse ke mmake sebolaiše.
4: Gape ke kwele ka ena gore tabela wena o bompotsa ka wena kwa kereke o bogana ka go ntšha leina o ere o ne o re so seago so seago
3: ke nagana gore mokgekolo o le a kgona go bolela le detective ga botse botsebotse so seabe e be e mogakolola a kry belo beng ka storere ke thipile ke motho wa ka gae e a ka mmotsa selo ke a tshepiša o ke tseba maikano wa ka lefofang ka setsogile ke boletse taba tja mošomoi kgane detective yane go bodija re mogakolo modi ke ore
4: a gape ka mokgwa o mothaloseditse ka mokgwa o le taba ditileng ka ona commissioner ebile
3: marase a bolele gore mogakololo o rile a re yake
4: ai a se ke mo fele sebaka sa gore a thatsena into detail ka gore ke be ke no mothaloseditsa gore nna wena mpoditse gore ke tshwase yago that's all
3: o di ile ga botse lefofa
5: e ka re be ke sa bolela my son
3: ee moruti
5: bjale ke re go na le taba
3: a e tlang ka yona moruti tabe oe
5: go na le ntho ngwe e diragetse mo kerekeng bjale ke re ke no nyaka maele ka gore ile ya ba ya nshiela gore inshiela thoromanyana
3: a moruti bjale ikwagala ele ya go tshosa eo taba
5: gape malobanyana mo ke be ke sepitse ke ile conferenceng ele ge ke ile ke ile kwa conferenceng maphodisa a šhala a e tla mo kerekeng a putuka
3: le se gona moruti
5: e be ke se gona ele ge a putuka ba re bona bare ba bana le search warrant ba humane batho gona mo ba putuka ele ba hwetša diritibatši ka kwa ka moka le dipasa tja batho gona ka mo
3: kerekeng moruti
5: bjale ge ke boya a kribele nna ke nna monna modimo monna go rata ka setšhaba ke ya kwa go rawa go ne sebiletswa ke kitumela police station ke re reke ke gashe ba se thaba itong yaka ge ke fitlha ke sa botsišetša gore na le re go diegang ka kry-a se gaswi sa mosadi ka kry-a lefokisi le lengwe le trekile lanaba ebile be re rentšha vene re ya go lata
3: amoruti
5: bana ba nlatlhela ka kgolego
3: la robala ka kgole
5: ka robala ka kwa ke loma ke ditšhitšhidi
3: moruti gape tabe ya lena ke e šetse le e kgolo moruti
5: ke nyako tse gore bjale re diang molao reng ka taba e
3: molao moruti apa ga o dumele gore ge diritibatši tše ba sa tsebe gore ke tša gago ga o dumele molao wa aforika borwa o dumele
5: bjale a kere bothata šibo ka gore ba dihumane gona ka mo kerekeng ka mo wene bjale kereke e etile pele ke phutha ditšhaba
3: ka sekgowa ba re proximity alone does not equal position
5: Oh.
3: Which means gore I mean gore ge di khumanwe ka mole go dula go ka gona go phela go ka gona gore ke tsaga
5: pele a mpuje ka ga ba nthatetse ke robetse ka kwa ke no magere ntla pele ga go iso nna phutha di tshabang ka diang
3: re sone tse re khumane betel police le le di case ka mo ka tsegile gore di le tsa tsentshwa ke yena ka gare ga molao wa mapodisa re go di khwetsa re netefatse gore na ka moka di-case tseo tsa gage o di dile ka tselana napile ge re fedije re kgone go tseba nna le ena re mo tlhaba kang ka molao re a mo swara goba re fotsa mapodisa a ka boone a santse a dumelelane gore motho o a tswa o emela morago for dikgwedi a sa tle mosomong ka gore ke phoso moruti
6: Why keep a check so we? Happy and like in your quarra.
7: Eh, sister.
6: Can you quarantine?
7: Sisters,
6: we can't get a good way.
7: Why want a customer left a jungle?
6: Wait, when this step pump, what you'll give
7: me? Ah, rapid, I didn't hear a rooter. Each year for Cassara or Gamu, come up, Palla, look who sees any customer jarring.
6: Wait, what's a key? Molifas who we, man. Oui ma kudu ka spishishe
7: ish mara sister na go chaetse gore ga gona le lotse tsa gago gane nyoko bona eng ntle
6: ke ga gona re yona byang go bona le bo speaker ba eta ya ra gore ntlo ya diega
7: ha u man bona no customer fetse go ngala because of you
6: socks le no di chelete le nna ke sentse ke di chelete ye bi nyaka
7: ibile o chapo mention ena o tlhoka byang chelete molelo re ng khrutmana ka go gaya anything that you want
6: when I was talking khale ke ratona le socks mara ya go nkagela nto a ka seng kagela nto
7: ga nna tjo di tswella ga gane diamond ke o nyetse ore
6: le ga sa nyala sone tjo nkagela nto bona mogali ya o ne nto e ka ya kholo kholo le nna nto ele ke nya ka gore ibe ka gaka
7: Ai, make a sense, no.
6: But how many cars can pass through that window? I want to get a car and do it all. Can I get a car and go do it?
7: Ai, Emmanuel, my sister, keep trying to frost on something.
6: Can you wait?
7: So, better, better, let's just go via Gore. diaster o mongwe ke mogale adi
6: ee
7: o na le big letlatla
6: ee ebile ya botshwanela e ya morona selo sa go tshwana le mogale adi sa maotho a masetha a magrey se tshwanetse ke ntwe le kgolo yes
7: sister wa tse ore o tlo ke polaka pele wena ntle o nyoko o kgwa
8: nka sekgwe waitha gona mo
7: a pošitse o ne o ntšhaela gore ntle ke o jela sa diaster
6: o nyoka mpotsa gore ke ne le humo la pelone gape wa itshwena o lebišitse tabenene oe
7: ke ta reng o raya motshwanela ga ne dilo tse dinise di tshwanetse yona fela sister mara o rong o sisters
8: ola a tshwanele ke go ba le selo se se botse tse di botse di tshwanetse nna mampekeng

0: Grootman wa mpiletsa mo hlathing bana o ira halang ke nore ke bona ring a se ha o ka rene ma ne re kitlwele everything ke shane le yi fede
1: ah sharp sharp ba ra wenda wa bo ibra so se ka re mo mfile mo thomo wa o se di mereko
0: evan wa lo yo ya no
1: no akelo mara ke neng o nya ke se commissioner o le computer le no a wa kira sele
0: Grootman re go tshela ane dengwe e dire Spanish la wa itse mana bra socks a nya ka dilo tsa di tshuna le nya ka dilo tsa di tshuna le ba nngwe ntshwere ka di washene
1: ka ka o se kampotsa ka bra socks ke buletse le yena ka mmotsa a re o ta e tlisha Spanish for wena gore go no di Spanish sa mo commissioner gape le nna ke nya ka information ka yena
0: Grootman re go tshela ba nonse nke mi Spanish sa ka dawa bona mara re ke ibe bana wa bona Eish, damane jutinya ki sisi ze marwa itu rahi kile bela pila pila. Eish, damane is baya clean. Is baya skoon, bai man. Ana di froto za di chunang, wanzwar.
1: Everyone una le skeleton. Wena udi ispane sao.
0: Damane ba nunga roko.
1: Khale se la na kwe ka moga. Kape filo rengo ya pala fazi ngu fitile to the core bai no.
0: Tue ko vata ekinyaka ngochela yona nukure. Man, obana informasi ke kire ang da man, ke informasi ilungu riki ya somfru wangere, ene nibanung ye ya somfru wa isi ye ilungu ruwe na wainyaka ke. Ke informasi ya somfru.
1: Okay, mara, kakopula at some point wiloru ukire loru waneza ke loru ya chwa kar account, na ke kulega ya no commissioner. Na kwela wapula kire wano fitisha information na wifitisha mwono.
0: Ya.
1: Wapun thalu sidi choru wane chalte loru ya chwa. But then a tsebore ya kae wena sa ntse ke re that information
0: ya non le gegeba leo ke motlhaloseditse gore le gegeba leo number e le mola
1: go botsisitse ke le ka re information e fetse mo go nna number hekilwe o re go thalose re go hekilweng
0: ke re number yela a re gone ke re gore dinyoko tsela di ya fa because ka mogho ke bonang o ka re ke tsa motho o re ka nte wa ntlhalwane
1: Ah, wena.
0: So no ke sa le busy ke pana le yona man le Spanish sa bara socks le sona sentshwere ka mogomong mara re go tshepise ane denya hore ke tla o berekela dilo
1: ah at this point a ke sa go tshepa
0: wena bona tshepela mo go nna
1: ah ebile ke betha ke nako at this rate o tlo ja ke moshomo ka steka ka information
0: ha ona motho ka mokerea
2: maselepe
3: Murutuaka.
2: Lekae.
3: Rona lekae.
2: Ah wa re gona.
3: E ka e be le ntholetse bela tlhona ke sa ka di otsena.
2: Ka pele na. Gore le buphuthe go a ko ke morata gurugudu bela. A gona nako etlong ga ka ntsha ya gore le bona go ba moshimo ke etse ba ka mo morara le tsogo ka mo.
3: Amen.
2: Hey.
3: E a muruti yana o tshwanetse o tseba ditsela tsa bana bae.
2: Aha, bela re sa bona lekae tsela jona jewe. Ke kwa mamurubi. A re gape u ba kaname kalame vene. A ile kwa mangkweng kwa pele ke nyako buse re le na go tlhagileng
3: le sa di apana le rena re thotse ba di bene re ba gekong le nna ke boya ona o a tsiba ke rile ke fitha kwa e a wa ka bapolwa mane ba re ditaba ditse ba ke nna ka moka ba re mamro burile a wa nna ke nna ke ditsebane ka ntle ka hare o ri
2: botse motho a go tlaba je di a tsebio ke yana mamro
3: hey mamro bile a tsiba ke ene e wa sikinya a tumelone mane ana marao wa maselapeke ena a thatswane a kolomakane kwa o tsebatse ka mokana se tsebiselo la tseba thapadi ya ta ba go sipilato
2: ene re go botse ka re le nna ke nna putari tsha go sasa ke bene web e gotoga mo irenya kana lwana o ba botse ra e mongwa kereke ke putari tsha ba te gonna
3: ka nnete moruti
2: ke re ke tjo le bana le ramolao wa ka bjale ra ya thatha taba ye
3: Amen.
2: Ke jo hwetsa maele byale.
3: Amen.
2: Ke ba re taba o ba botse re ya go putsa tshaba. Ke yena tla le botse re le dire.
3: Le a tsiba mo wona ka nnete le le solela morena ka nnete o ka re le tore thakudisa. Ka re hai na ena taba e kore le nna be isa nkwe sepele gore mara botse botse yana mo. Go di yena a pele putsa o ka kwa a isana maduledi nne.
2: Ke re ke le botseng maselepe Satane o rutse byale ka tau wa rora. O lebeletse wa ka mokwametsa.
3: Ye wo yona ke nnete. Hey yani be tsona o le a tsiba ke ene. Hey o nya ka gore ka nnete re rapele re trisi tse ka gore ke ya bona basadi ba lebile ba ke popa di thopana. Le banna ba le ba se hape wa ba bona gore a ba sana maduledi. Mara Moruti William yena o ka.
2: Awo le se tshwenyege ka Moruti William. Moruti William wa buya go segale. Ke lokishana le taba ya gore a buye.
3: Ya buye le yena ta jarase ba pano se bene sa haye. e fedile bya lo tshantsho tsweledi ya rena mararangkodi a bophelo ge le nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul le Chelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatsi, Riri re tla buisa re kopana gape ka moso mararangkodi a bophelo.